0: Mandaka, Lalara, and Manyangotun Rakatangunta, Amakula. Ngayon na ngayon na ilaw ko ang pilyama ang urkuman siya. Ang urkuman niya ang pilyama ako ang anyang naningar ka Erngeri Uramara. It's from Bigoton Island. Anyang naningar ka. And ang mga
1: Hey y'all, this is Warren Ziders and you're listening to AAA Murray Country.